bon ti se apa meta yoku na o ti sina patapata jagun labi lala ko maro o ko se ya o lese re ni.

shop igbe won ejo re dodo babalawo awon osika eda tun tori ready ko bere won fe ko ku lai tasiko ase ba ti loyun eda lati ni wahala moyun gele ba ti dola tan la derin gbara ta ti dayan tan lati da wahala eye akoko pa leda o safaraye araye tun to pase lewo igi nile eye eku emi o jesun le ana omo araye na lo beru fa fa fa ba won gibi o ba se wo se bi ka fa fa o pada leyin ti lo dara bo ba se ni aye doju le iro ni awon eyan taye won o ni dun ki fe ni ki temi to fe dun dun be ba le eyan to gbe le olawo lasiko kan to ba tun deni to tun sun le ahoro be tan di oro wo labenu omo araye lo wa nbe

e ti wewe pe sara tele tele e ti fun ku iku opa e fo lopa ko mu lo e fun joba ko ti male e fi danjuma sile eyan tara kanu se ranka dede fun lojuma lojuma lowo lowo e wo danjuma ti o ijoba tori bi oba isowo to loruko kaakiri agbaye baba se nabu